0: Balalat mat-matnya ang bilaw.
1: Pajugjug sa warga.
0: Pacaryos, penying. Yusenopati mong-mong murka. Parantos ngosongan patuangan na saum badidigis kapanita cita wening. Diserangan lurah tebuk tejumandi. Ema sa tengahing marga.